0: se wo nyo nyam kesiye bi Awa dansi ebe ba mi yabo wefi di Jesus Ame bom pa ma Nyamon kukunu mi jina utumi mu bom pa ma ume yin Masafo diye win fan sentire ni ayin hubi damra
1: Amen
0: Masafo diye fa dansi emra
1: Amen
0: Masafo diye fa nemuse emra
1: Amen
0: Adye biara e friye sa wong kukunu Se ya fo diye ma yungunu se ampa
1: Amen
0: Wo ya no kwa fuo Wo numu wa sem ya no kwa re Na wa yama na bem Yen fo wa se dansu ni da
2: As the
0: Lord Jesus Christ of Nazareth ni demo Fajidye ka ame miye sana nyaho
1: Amen Amen Amen
0: Afe uwo freedom number no amepacho ubitimi afa na ebo odie. Uni number no soso amebobo edi amao. Si nyame kasa si awawi abekasa agro ni edi. Nyame faso yen senchire ne pa. Ntimfeni agro yebi. Yebi. Yebi. Na nyame bitumi aye. Je number na mede amao no. Misi se 50 cedi na nyame honhombe se wa fa ye. Aye 70 cedi bi afa

to me. Mobile home for no one mobo. Yen dima fo, yen kama fo, yen kuma fo. Yen bua fo no. Wadi ako abwa yen. Na wadi yen aka akrati asi fo hon. Wama yen kwa asumbu ewo nenim. Na wadi yen kwa ni ahu wadi yen ache yen. Ishranka yewe.

onim se ono wo ye Jew ni na wonim ne etro kronkron aka na enu do oji tumu no wan pese obebbo ni mu ase e bia masa onipa yi ana sa papa yi e man yi enti ebe to e manim no febufu kese e han ni wo modikaya gate mana esese wo kotome na won kotome empanifo po woni e wobie ni won e di mu kotome na won aso kotome metre o nyansa metre o bibi kakra enti heman yi efa nyansa kwanso na da kwanso ebo po boni etie jufu nyina kachira o hina haksoro sese e basika obetua o ye niamanyira tutu niamanyina

0: Adi boni biara. Eno me sem biara.
1: Asempa.
0: Dami mani siye. E dami papa siye. E dami yiri siye. Na e di mani memenya. Siye nye wani mua jomua. Ya kutu sewe yesu di musa. Ewa di. Jiye fimo. Ewa di jiye fimo. E funso biara. Edika fobia ye. Na umu niho. Na uwa sotini.

mo na wade nye wo firi ne nsam ewo yesu kristo nazareth ne din mo ye to aso wo verse 4 no Esther chapter 8 verse 4 Esther 18:23 mu and 9 na ohine tini sika hempoma no chire Esther na Esther sori gina ohene no anim na oka se se ohene pe na se nanim abanyam nanim na asem no tene ohene anim na menso maso wani a ma won tura ma won tura enko tura enguma a agani Haman awoye Amadita ba jine huna ochura yese wade eriko seyu dafuwa a wawo ohini asa ensa asini na suonu emu so wati na ema atua nguma atu ho waposye mayade kwa se wam bebia lete ni bedubia juu ni bia wawoni yense eno yenkunu yen tori na se tina ohima Esther esre ohini ni se ohino ema umu nchuro lete fufro enfe nko cancel first one no ene ye pijem paibu wa yesu dimo ensanu afri ye piera aye tia wunkan koni wumpeja atresem ni se evadi nyakubwa asem se na wadi yesu kristo ayabu sudia mayayi fise watre se wadumi wabia wose diane so na ensanu watre ye biya rado wadi moja anuwe ye free ho

mani mu ana mobeko mo ma fo mo da e wo yesu kristo di mo oti nyi ni pa gbe mo de yin mama me be pa jo yonko

0: sa.
1: Bacho ni mai ya bisa. Bambe ma wa da.
0: Ye bom payo Yesu di mo srema ngba oba beru mai se. Na kwantu esi nani so. Awade ma ne nsa so. Na wo mie kwan emma no wo Yesu di mo. Osefo ni se bia etia oba beru mai kwantu ye di Yesu mu ye twem. Ewo Yesu di mo. Amen. Or tinin in pipe way more day. But I first and I can say, Mentu and Castle. But I first say, Thomas Cote and Pacho Casa. Ewurade bom pa yo Yesu Kristo di mo srese otanfo bia wasori atia Thomas Kote ne ne yire ne ne manifie ne ye fa no bia brana senese ne nyuma atrebo ne bia watretiam ye di Yesu mu jetwam ye srewa de se ne waka fa mo ho no o mane mremu wo Yesu di mo. Amen. Otini ni mpaibwe mwadi.
2: Hello.
0: Otini ni mpaibwe mwadi. Mpacho beka sayeni oma bibri.
2: Sayeni oma bibri.
0: Efo sena kasafi.
3: Mpacho. Asempa F.E.
0: Edmond Lomoti. Mpacho kasafi.
2: Tema.
0: Ok. Mpacho kasa.
2: Mpacho. Nini. Mpempa. Wama nini ma. Unu bitya.
0: Ewurade bom pae o Yesu Kristo din mo ade boni bia ekutia Edmond Lomote boni wo ma de wo jefie ne nefie ye di Yesu mu je twem atre boni bia watwe tiam ye di Yesu mu ja pepa. Yes, listen, you are the car from Hono, and on Embram, we send it in when you're more Yesu Dimo. Amen. You're the best you are. You're Brian Wasson. Timbacho, what a person of friend, the fire message. Send my own message. Or Tinian in Pi way more than. Pacho, ye di bisi wa ha, ye brena son. Enti, ye ya, ye pesi ye freno, e brena son. Enti de fire message, fire test message. Send you prayer request in the form of test message for my ye. Fafa number si, so 0244-744-204-053-94-33-128. O send in your prayer request, you know. Efa message number six so or message I yen sabekan. The encompass of fair and only a bohom pie no. O de send my ewo message. Ubit me their fa WhatsApp, ubit me their fa SMS, ubit me their fa voice note so Eddie Amaya. O send it on pie bono in the form of message. So ha u prayer request no. O send it in the form of message, text message. SMS, WhatsApp, and as a voice note 0244-744-204 0539433128 Send the Faso Fabra. And then so Erwadi Adum Mahani Adi Jumadi Nina AC Erwadi Adumna or the China Yesu Ama Otina Yebe ya so Yebe Kinkasa Kinkasa Mia Na Yede Abo Empire Na yasre Ewurade. Ewurade oyɛ no kwafo no obɛhyɛ ne din anu onyam. Ewurade oyɛ ma Esther ɛne Mordecai ne Jewfo no obɛyɛ ma yɛn nso so. Na deɛ ɔno Ewurade aka afa ho no obia ntumi ɛnnane ani ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Asempa FM 94.7 ɛna wotie yei. Jumadia utie ye, Jumadia yatu din se, otini ni mpa iba imo otin. o se eye no ma bebre juma die ba so e branda bi ade e chin ukwada ukwada bi ade e chin yawada ene yawada bi ade e chin efiada ene se juma die e ba so eye mpae bo juma die sonko awade nam so eye niema kese kese e wo ni mani atiefo abrabo mtie se wonkra se sene nko ne da utie ya bomodia se e branda bi ade e chin ukwada bi ade e chin yawada ni ya wada bi ade si fiada no udu radio ibeto asempa fm 94.7 ni wati ejuma die di ho dance enso bo ho dawru enso
3: asempa fm
0: obia obusiafo unamfofo wajuma mfo watamfo mpo bo ho dawru kire omo erwade na so besi san omo omo si san erwade san omo a ubenya sumjie namba yi se o pese o boa ewurade adwuma se dede bia me ka no o boa ewurade adwuma obi aso ni wo wa boa ewurade adwuma na ewurade yi ni totwene ti se e ka wa koma se o be boa ewurade adwuma o betumi afa sa namba si so a boa ewurade adwuma o kakra no a wo de be ma ye no ebe ye bibi kesiye ewo ewurade anim ne ewurade nam so ebe ye niam akesiye kesiye di amao etoda na wo kan se ya na edin na wo kan so so a na ya nye ni ye ana ya ntire wa chirepa obi wo so so a wo kan ne wo yi nani ato nchen anye wo hyeso o aye wo pe ude wa free opemu opepemu ne ye na be hu awurade nhira ye nhyawo ne mum se wa wo free opemu na wa ye se awurade me di me 50 Ghana yi me di me 100 Ghana yi me di me 10,000 yi me di me 2,000 yi me di me 500 yi me di me 10 cedis e boa wadwuma awurade fa so fa bie kwa ma me fa so fa bo mene mere ne me ma atenase e fa so fa bie enhyira pon bi ma mene masefo ewurade beye e de ahyene de ene onyam fi se oye no kwafo
3: asempa fm
0: ti number ni 0244744204 0244744204 05394331280 05394 33128 bitume dia fana ba iso wo de opegya saa for de no a ana de odi bo ewade adwuma no a pegya koso no abo mpae ewade mi pegya saa sika yi se me de bo adwuma fa saa sika yi so na atreye boni bi a otafo bi a tro de etia me ewade fa twem fa sia no kwan fa yi firi yen so na yen hwe de ewade beye bra wo ye ni ojidie mu no yehwe ni ewurade beye enen so so yefiri ha ekohome kakra na ye de ye mpae bo juma die na to aso ene ye wada ne ye wada bia e ya komche ni mpae bo ti eto nsa fro se ba bia wo bia no nyamre ma ho ne pemre ne bra na ye nkwa ewurade anim kotosrem ni mpae bo mu na wo ni yefiri atamfo nsem na ni onuru adi akafa ya unuma ni mbremu chene anopa na watu mpa imuoko si ayuya jumbi enu ene jumedi baso ya tu nsafro se bebi ya ubi ya ano uba anu afro ya wasana besi iso ni achilo bebi ya befaka eni bebi ya udu kuto bebi ya ubi si namba ni 0244 744 204 05394
3: Asempa FM
0: 33128 05394 33128 Ofreya wasana baby suwa baby a wofi baby ano ebe chiro baby obenya ka ubenya kutuba bi ka oho ene baby odu kotor baby obisinto de freyen ana sana number si amabuwa amawiya so no obesa o support awurade adjuma obesa o support your ministry support awurade adjuma betimi dia fasa na number si so na awurade yakopon ebe shira o if you say awurade yakopon asem se oma emu won shira esin ojie ade otin ani mo ma no odunno yakopon edono enti mabi se efenye awurade adjuma na ebe ye shira ma wo oma ani wasefo won kwana nyina ya shira didi ani onyam se unim yesu a ani e kanfu yesu amao sefa yesu kristo se wawurade ne ukra aje nkwa fa yesu se wawurade ne waje nkwa na ebe ye shira di amao ti se unye uya sinye menye na na uro ukra mfasubie niso tibwono na oteso ukru na wosono hivya sori bia aye Bible believing church ni fapimono esi kristo suni edi wawurade asem echirechira safuno nukrimu na fa ho kwohye sasa fo mu na twere odi na sumu awurade opesa woni yesu mso ofre mi wo sana besia mede ma wo yesu a kuro na wo so ne bronu na wo so no ebeti o bebe yesu de bi wo na wo so de ho akwa kwohye mu na yenyina yabo mu asumu awurade aha ane ye di wo esi
3: asempa fm
0: awurade de cheye na yesu ama wo tina be wa beto aso sabri koso ama urede no na asempa fm 94.7 na osofo Emmanuel Ajay de asempamre Ebreo Awurade nka ho wo hwa wo so omo ho ban wo fe de onfa wo nko e wo na dum mu na wo ba onfa mra wo ni shira aye ma busu mu wo Yesu Kristo din mu ene ya bo mpae amen Awurade nka ho bye bye.

onye ufra kwenshiye mu, onye ufra kemu, onye ufra manye mu, onye ufra urehuwa mu. De biyana uraho, de biyana udia urehuwa, de biyana ubo abubo. Unkwana niyema mkwoye mao, but adane, adane, enijie bi badi ya mao. Enijie ba juma mu ho, enijie ba warie ni mu, enijie ba umamu. Umano maya swade mfono, saa mkwa daano asomba ya mre. Na emfasu, pidiye no mwede bre wo. Umane nse wate.